Nam. Enen non don der fa'idaji sumai han jamu bi adama. Wa min al-fawaid as-sihhiyya lis-siyam annahu yutahhiru al-am'a wa yuslihu al-ma'ida wa yunzifu al-badan min al-fadalat war-rawasib wa yukhaffifu min wat'ati as-sumni wa thiqali al-batni bish-shahmi wa fi al-hadisi anhu sallallahu alayhi wa sallam annahu qala sumu tasihhu. Na'am, don der fa'idaji sumai njamu sumai do hokka sumi do njamu do yamdina bi adama ko wadi dum do labbina am'a do labbina redu bi adama diga teteki diga so ori bi adama do redu do biira labatal bi adama no nangti diga fajiri o nyama ya yotti jemma ko vurtata ha ma ko par vurti do labbina mo redu ma ko sudu nyamdu do laba joda mere nonnon do labbina bandu ma ko bo ha fadala ta kujeji luttudum ji je nafata anogo don no jodi o lori waddi nyamdu fere o beddi o lori waddi nyamdu fere o beddi balali tati o via estomac o via jona o fotay o nyama sam to nyami ni o tawre du ma ko wutti a nyamdu kaza salimu alhali bo velon wadata redu ma ko nyamdu do tawtotira do tawtotira sudu redu do kayim fu soman fisifisiri do kayim fu soman don nama nyamdu do sokkotiri der ton amma sumay to waddo dum heban dum nana ferwere sedda dum fofa dum vurtina nyamduji no sokki hander mando pat vidita wartana so ori vurtina ko on no datta ki pat bira dum pat dum vurta redu heba laba fodde mangarba tawa redu kal yori labital to o nyami bo heba.